0: Okay, kali babiri basatu babiri basatu tere sebo no imukia babiri basatu no imukia babiri basatu ntugenda maiso gamba lo.
1: Alo alo.
0: Tata tata.
1: Bagunu wereza nizo imana
0: mukaba. Imukia abantu babiri tugende.
1: Gamba we bari munonga wa usheshe.
0: Mwire bobo akya ko dakika ko abina abina isatu.
1: Ateka ho batwe chikora na mugaruka mo. Na garuka ho mchunguzi wa nje ajiwe natekaho aboje abandi abundi nabo hasi isanzwe ari nasiga.
0: Okay. Tugende tukole bukeire gabalo.
2: Ona chali jofuru mna Uganda kuruga mangu maki nyerugoni. Ata aru mgaiga mtu mambo nyampinda yi mkiti gende kukuka. Arata mani nyanjani nyampindu.
0: Okay.
2: Nyanduwa mkini mkikazi kanyankule mkikazi. Yamani nyanduwa murugarama. Namzea batu murugarama darugwa mkutu. Namzea vigiwa mkumbwa. Na wali zabona bala sisi ya rapura. Nyanjati mkiti gende kufuna yi kukura. Jofuru mgana tuwa kiyo.